0: ng accused dun sa area ng Mandaluyong.
1: Ano daw ginagawa niya at the time, sir?
0: Nakita namin siya sa parking area. Mm-hmm. So doon na namin siya nerve yung warrant. Cooperative naman po sila.
1: Okay.
0: And they are parang anticipated na may may warrant.
2: Idiniretso sa Kamuning Police Station sa Quezon City si Lakam para ikulong.
3: Malungkot po ang pangyayaring ito, lalo na't ang kasong ito is nag-ugat sa isang alitan ng mga magkakapatid.
2: Nag-ugat ang kaso matapos matuklasan ni Kim ang umano'y serious financial discrepancies sa kanilang negosyo. Aabot umano sa 44.4 million pesos ang nawawalang pera noong Enero hanggang Hulyo ng 2025. Nagpasalamat naman ang kampo ni Kim sa otoridad sa pagkakaaresto ni Lakam.
4: We are hopeful that this crucial step will expedite the ongoing legal proceedings. These charges strictly involves the unlawful taking of corporate funds and not a personal dispute between Lakam and Ms. Kim Chu.
2: 5.8 million pesos ang inirekomendang piyansa para sa pansamantalang kalayaan ni Lakam. Pero aminado ang kampo ng akusado na hindi nila ito kayang bayaran. Kaya humiling na sila sa korte na babaan ang halaga.
3: Ang hiling po namin ay reasonable bail naman po ang at na hindi magiging hadlang sa kanyang karapatan pansamantalang makalaya habang nililinis ang kaso.
2: Umaasa naman ang kampo ni Lakam sa posibilidad na settlement o areglo kay Kim.
3: Umaasa pa rin po kami na sana maayos po ito ng magkapatid.
5: Was there an effort po to reach out to Kim Chu's side?
3: As of now, wala po silang communication but hopefully now with this recent development, sana magharap na po sila finally.
4: Wala pa nag-reach out talaga sa amin sa legal team upon filing ng complaint as to this, no offer, no anything. So, ayun, we take it as that.
2: Desidido ang kampo ni Kim na isulong ang kaso at mapanagot ang kanyang ate.
6: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal. Magagandang awiting Pilipino, narito pa! Kaya kinig lang sa inyong Tunog Pinoy.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Dalawang buwang nakasara ang negosyong kainan ni na Shirley sa Makabebe, Pampanga dahil sa tindi ng baha na pinasok pati loob ng kanilang bahay. Pero kahit nagbukas na ulit sila ng tindahan, madalang naman ang customer dahil lubog pa rin ang mga kalsada. Kaya si Shirley na mismo ang nagde-deliver ng mga order.
3: Walusong po talaga siya. Kaya nagbota na po ako kasi yung ali po nga masakit sa paha. Tinatakot din po kasi baka magka-leptospirosis.
2: Gustuhin man nilang lumipat sa mas